0: zipo.
1: Utenda wakulusa na kusolola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi maire na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera Shankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili paduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka, kucha kufa kunaitisa kuti munhu alambirire ali pamui. Mbuto inaonerera Shankhoza, mulemerero watu ukulu ndi Nkhoza. Demista Nyungwe na kanyimbo misozi. Pamapini masera, msalotizite sanatu.

Munga kaenda mkahiriri. Musambo na kaitu kuna wababa wa sinja ngapoka na mayu. Kendera atalukeo hakutikuna wana. Wana wanangoro kudarudu la baba na mai pabuzipo. Shita shako, Mr. Nyungwe, mapindi matatu na hafu, alusala kuti zite stanatu. Toe teza na Justina Ubaka.

chenu ne science ya zvino gora zvakapesa na dzimwe dzenguva ukama mvura yakawanda unoita manyoka ne asi zveutano anokurudzira kuti mvura ngaimwiwe yakawanda doma zoya taka kupinda ano September uno mberiyo ucharamba kuti

0: na mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya. Asi kana kuivhikira, rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inomirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Totorumura pa zina malile walomei limited zasetora shino 24 minutos ngoma ichatifuwa dakara pa zasetora shino 30 minutos pashana numa kumata demsesimu.

0: P Square ni ngoma yake Beautiful wakaimba pamwepo na Rick Ross. Ngoma njakadi ya darika ya kutopera hayo pangova gumene mwe gumere msesqua no msesqua wana kita mitatu. Ndakote ndi chake hango muyembe kuvira mukati mo provincia yo Sofala. Ndakuti ndiani apa woti ngati avire mukati mu provincia yo Sofala. Ngokuti ngoso zvinoita pana pangoma tinochiti banisa kuitira kuti umwe naumwe awane yake yaanoti ngo yaanodakarira iyoyo. Ngoso zvinoita ndakuti ndirani jirango ngoma kubva kuna Junior Marke zvine ngoma yake Enaumereso Vose.
1: Não mereço você.